0: singaja toba na da tode gwali kanabi
1: ma to andane donale
0: jalbor
1: jalbor la imba jalbor ni ke
0: baba igi to play le abai gir jalbor ni
1: ya play ye gwarwa
0: hay
1: mi ye talem tu gawe na nyang ma to jalbor ni mi ongara mamad
0: engi da dag mazja kulana de bedale da da kula kanale e bana dige
1: hay
0: da kamominga comme Rosalie mare ta ngon tam jandile am talk moto de mominga gele kanan
1: hay
0: la boale na se 18 ans kuda kurkira alba
1: hay
0: do il faut kaja ka presse ma cause marto le
1: jeno adi jan kanan be na passer lo na ri arat la ne ta du
0: voilà da même ma kula ibali think that ki be de no le comme Rosalie le dando kanuna ba wono touje punda droada ja tadam jan kara ja kunda carlo du ta de da ma de servir le jemel dale a cause problème ya dunya le
1: ah itu be
0: e je ko no le a ja kunda keme tumba de da kimbe men think that do badly ama kosro ma kaune karde mena kara to kanje di revenge ke baina ya na yo kuluna je adula si do barre ja turboa you want to tokula tinganja na jam tokoman yo to after to nick to but be ba jar
1: na yaye mi
0: na sei tole na waje yo dana ku je kana
1: ah ibol la radie ibol din to kane njaka e kan bulo to yale
0: se
1: a kan to kan bulo to ay dak ma do ti ay
0: do de le ba kan jelo ka de gi jonom jele ja ta to sibinga you wa ku de jonom ja ja to jan do ko man yo ti ya ja ka kuru bo ti ya ja ka ne je to ne le se a ko jere ma ja wa
1: ya yem gir tu be ku to la do kam do ba no e ka do wurun bulo no e fo ka de ko to la do ay
0: nga baba ma o se
1: ne kan la
0: ma o se ama o se ma to le jele ma de ti ku da do na ka ma do ba
1: ah wan ji ta na ja ji ga do tu ngan ga sa ka ne wanjikta na da duwa do
2: gra
1: hai ire ind garna o
2: gra
1: ah nyang david
2: ah
0: yo david ba debo
1: me ind tam ne ind garna ka
0: ma ta ma kul ba bis
1: ma ma modo ta le
2: ah pense sera ban ba se program jere to ban ba yar ne biwa
1: program to ya
2: gi ka ka
1: na program na me si man ire si ati duwa do na ji no ji gra ta duwa do yang kete ta la passer a reye ah donc miim ramgosiala lambda mengon ndjata menke est-ce que yaya ngi tu bewa la rail man ya tu wan tor koran wi
2: le
1: djaji ngo ba se
2: ma plasiba c'est une toble mbari ba ne je beto la arje ke dalba même kunto ko man yo kara nganjelem kila do ba ka nganjelem ne je tu nganje se arje ke dalbi ba woksi wa
1: ha
2: diba na ne ga woksi asa ne tu diwa kele lewle do to ga ba ila do ba do to ga ba ndo ko man yo bangonda nganja wa nganja kene
0: o prepare o prepare mula ya prepare
2: kam kila ngol kila ka ko bo ne ga ngona wa le nganja ai sei me asa ne da sei bi ba ai je ya ni nganja kele le se bu lo bu di wa sei ga nganja ba wi nya si wa
1: ni mula ikuto yo ye di tol jinga ya di bol
2: maji
1: nangan ga ne asa ne o ni wa ne abon lal
2: mais
1: ma ko tu tiye di ya de kateno
2: ma kule kulale kula be du ngomale mai ma ko ajimdu
1: kula kuma ya
2: kula abi be de le lo
1: hay
2: ka kula to be de le
1: ya le dinga no yo
2: mai mata
1: a wa ko mai
2: hay mai ma kula posum dia mai mata da ngalere di de bele akuba 1 million
1: rodrigo
2: akuba 1 million
1: hay
2: be de visa ba akuba tu akwa guma ngwe no le akwa de misa
1: hai
2: ba ku ba ndauji akuba ndauji jingam akuba munta ba ku
1: el tayamuna itnya ke itu dam kai kai tu biane rutri dia bhai ndawa o kuma klo ton do tu seta
2: ma play
1: ba vi o kuma klo ton do
2: sa lo ku lo ton do goro
1: baldo kase
2: ikuba ba tiki sigi boy ki ba chabe wono le ena ba
1: hai
2: ena botu mwala
1: ndara kunna baldo kase
2: ena botu mwala kula la godo
1: hai
2: na nina komere ridini na kigo ko ma deto
1: hai ye baldo kase ya ganga ya la ndia
2: ma pa ne belwa ndije na nyaliwo buru je kunna ko le misa buri na kwari misanga ma je kunna ko ade
1: hai
2: ndije na tura de
1: ka ye to le de ngama
2: ya tole maro
1: hai
2: mane ko mane me ko inga me misina la ende da la tar kina ma budu
1: ye mi ye mo si me me ke ya kirbe ya tida na a du ko si me ko na ne a di ne ya na yin ko nwo yin wa ya jinji tu ya ndole lua na ido itali
2: a lua lua min dise lua lua lua di ah lua min dise lua di
1: hay
2: nous les passé nek mtu a tout gnebe ah nakar
3: ah la jiresco
2: ah
3: ah kadimia oh David
2: ah dia grand
3: hay gono arsen
0: oh
3: i kara arnia da
0: marnia baba
3: ay ya kara tsi ka pun do bi nga ne talu wa simba wa lu solo bi na pou ne ba jardine to mama tu na kito mi mi bere dawlo or to Donc tiens donc ben Java mina sinigasi amba ikura le banban ba jene no amba banban
1: ni ala merci taya même joa gol koniak tube madngonwa asen ni biya ha ye madame gona intube intube ngamarto tu auna ditu
3: marto
1: ah kunga